0: Sana po ay okay lang kayo. Nakapaglaban na ba ang mga titang ina? Isampayin nyo na yan. Dahil di natin alam mamaya kung uulan na naman. Narito na si Janet Jackson. Escapade. Again, ito ang inyong nag-iisang titang ina ng bayan. Uy, sa mga nagda-drive natin dyan ang mga kabibes. Ingat po kayo sa pagda-drive. At keep tuning in. Saan pa ba? Kundi sa inyo nag-iisang good vibe station. GV 99.1.
1: Your ultimate weekend rewind of pop and slow jam. Spanning from three decades. From the 70s to the 90s. Only here at GV 99.1. Your good vibes.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Kavibes, advertise!
2: Huh? Advertise?
1: Yes! Advertise with us! May negosyo ka ba? May bagong product, grand opening, promo, event, o gusto mo lang mas maraming makakilala sa brand mo? Huwag nang magdalawang isip, ipaabot ang mensahe mo sa libo-libong ka-vibes araw-araw. Advertise with GB99.1 and GBAM 792. Tara na! Advertise with us today! Send us a message on our Facebook page or email us at yourdriveradio@gmail.com.
3: Nanay, tita, lola, this is our time! DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuho sa Tita Nanay Time. Dahil dito, walang judgment. This is your safe space, mga nakshis and kumare!
4: Tita Nanay Time with DJ Amir, tuwing Sabado, alas 12 ng tanghali hanggang alas 3 ng hapon, saan pa ba kung di sa inyo nag-iisang Good Vibe Station, GV 99.1.

0: are back mga ka-vibes, 1:48 in the afternoon. At syempre kayo pa rin yung nakikinig na nag-iisang Good Vibes Station, GV99.1. Mga ka-vibes, aside from live na live po tayo sa ating TikTok sa GV991FM, ay live din tayo sa ating Facebook page sa www.facebook.com/GV991. At sa mga nasa TikTok, maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin mula kanina. Oo, the best talaga itong mga ka-vibes natin sa TikTok, di ba? Miss A, hello! Ayan, sabi, in fairness, magaling si DJ Amir. Ano ka ba? Malit na bagay. Pero lang po, ayan, nasa TikTok na, grabe. Ayan, Rovin, shoutout po sa mga taga-barangay New San Jose de Nalupihan, Bataan. Hello po sa inyo. Ayan, June CD, hello po Madam DJ. Mula kay Pedro Marasigan, shoutout po sa Oriental Mindoro. Hello, hello po sa inyo lahat dyan. Ayan ha, binabati ko na lahat ng mga nasa TikTok. And mamaya-maya naman po ay babatiin ko naman ang nandito na naka-tune in sa ating Facebook Live. Kung kayo po ay may nais i-share sa ating topic, pwede po kayong mag-message dito sa ating comment section. And of course, dito sa ating Facebook page sa www.facebook.com/GV991. Hello, Ronald Gavica Jr., Kapampangan Song, Lugod ning Indo. Ayan, hello kay Trahedja Yola. Hello po sa inyo lahat. And mga ka-vibes, yes, eto na nga. Oo. Basahin ko muna yung messages dito sa ating, ng ating mga ka-vibes dito sa ating text line. Mula kay 6814. Hi, DJ Amir. Ang galing mo naman sa TikTok, idol sa kalam. Ay, just me. Oo, ganun talaga yan, inaaral-aral din pag may time. O, diba, mga ka-vibes? Ay, nawala na. Hello din sa 10 million naming viewers dito, o listeners, dito sa ating Mixlr. Yes, ang dami. Hello, Paulings. Hello, DJ. Pwede ba mag-request ng Crazy by Stel Ahero? Ayan, o, rewind weekend tayo ngayon eh. Meron pa may live, ano natin, line up. Ayan, hello Bella, pa-shoutout po sa daddy ko Ala June o Alan June Alcoriza, TNB's driver po siya. Salamat po DJ Amir. Uy, sa lahat ng mga drivers natin na nagtatrabaho hanggang weekend, mabuhay po kayo. Mag-ingat po kayo ha. Ayan o, bawasan natin ng init ng ulo mga ka-vibes. Mula kay 8478. Hi DJ Amir, kamusta ka na? Pwede mag-request ng This I Promise You by NSYNC. Maraming salamat po. At dito sa ating Facebook Live, mula kay John Carl Arcilia, shoutout po kay Rider Kenneth Katangal. Ayan. Hello, hello po sa inyong lahat ng mga riders natin and drivers. Ayan, maraming salamat po. Ingat po kayo. Ano mga ating pag-uusapan ngayon, no? Pero bago yan, eh, babati muna ako sa mga birthday celebrants natin, mga ka-vibes. Mula sa aming tanggapan, no? Belated happy birthday. Siyempre pa, kay Madam Sheila Joy David Velasco. Ayan, ang aming social worker. Hello po. And Brads, happy birthday belated. And kay Kuya Bernardo Alonso, happy happy birthday po today. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo. At sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon, October 10, 2026. Happy happy birthday po sa inyo. Happy birthday! Sino pa ba yung mga nagbe-birthday dito? Ayan, batiin na natin sila. Bago po tayo magpatuloy sa ating pag-uusapan ngayon. Uy, bukas pala, happy happy birthday kay Paula, Patricia Paula Razon. Happy birthday tomorrow, Pawi. And today, happy happy birthday din sa aking pinsan, Rowena Reyes. Happy happy birthday, Ena. Happy birthday din kay Jake Lance. Today, happy birthday din kay Tita Mari Lugabot. Tita, happy birthday po. And syempre sa aking teacher nung grade 5. Wow, taray ha, natatandaan ko pa. Teacher ko siya nung grade 5 sa English. Ayan, si Ma'am Rosalie Tagli Jimenez. And today, happy birthday din kay Clank Side Boscano. Boscano. Belated happy birthday din pala sa aking sister, si Selena Lopez. And sa aking dating opisyal, wow, Armando Adona. Happy birthday po, Sir Armando. Yesterday. Sorry, hindi ko nabate. Sorry, na-late ako. At syempre, belated happy birthday din kay Ma'am Mabel Arellano. Belated happy birthday din kay Tita Christy Reyes. Ayan, no? Dami nagbo-birthday pala, no? Na-late ako sa pagbate. At bukas, happy birthday sa BFF ng aking bunsong anak na si Roshan. Happy birthday tomorrow sa nag-iisang unika iha ni Sis Tracy at ni Brother Harris, kay Hadasa Pineda. Hada, happy birthday! Advance happy birthday tomorrow! At syempre kay Ding ang Bato. At syempre sa aking classmate Divine Grace Carlos. Oo. Tomorrow, happy birthday din kay Attorney Marivic Alayon Pobre. Ayan, happy birthday in advance. At syempre sa aking pamangkin Andre Ubera, happy birthday. At kay ano ba to, sa anak ni kapatid kong John Paul Singueyo. Ayan, kay Rad, ano kasi? Wala talaga. Oo. Kay Ferisir, ayan, Singueyo. At syempre, advance happy birthday din kay Kayla, Ma'am Kayla Galang. Uy, advance happy birthday sa kumpari ko, J. Timbol! Paring J, happy birthday. And paring ayan yung mga ano, ayan, advance din happy birthday kay Ma'am Lorna Calaguaso. And thank you so much sa inyo lahat. Happy birthday sa inyo lahat. Mabuhay kayo hanggang gusto nyo, mga ka-vibes.
1: Happy birthday!
0: Ayun, no? Uy, naka-tune in ang aking pamangkin na si Timothy Velasco. Hello, Motmot. Magandang hapon po, tita. Hello sa'yo, Motmot. Uy, good luck sa business mo, ha? Galingan mong magpayaman ka magpayaman, ha? Hello din kay Gina Dapucanta. Ayan. Ayan na, mga ka-vibes. Ano ba pag-uusapan natin today? Eh, ito naman na yung ating POV. Ano ba ang POV? POV to. POV! Ayan, POV ng inyong titang ina. Ay, naku, shoutout ko nga muna pala. Ayan, Sir Joseph Salas and Doc Salas. Ayan, hello po sa inyo. Thank you so much. And kay Sir Philip Di Maunahan. Ayan, happy watching. Bakit nga ba hindi lahat ng kaibigan natin eh dapat manatiling kaibigan? Ayan, yan po ang ating topic. When friends become acquaintances and why that's okay, mga ka-vibes. Because not every relationship needs to be cut off. And some relationships simply need a different level of access. Kaya mga ka-vibes, may isang bagay na habang tumatanda tayo, eh mas natututunan natin. Kasi hindi lahat ng taong nagiging ka-close mo naman at ka-close mo noon, ay kailangang manatiling close pa rin kayo hanggang ngayon. At hindi rin ibig sabihin na kapag nagbago na yung level ng friendship nyo, eh magkaaway na agad kayo. Yan. Hindi naman kailangang may betrayal, hindi kailangan may malaking confrontation, hindi kailangan may nag-a-unfollow, nagbablock, nagbablock, o nagda-dramatic goodbye. Ayan. Minsan nagbabago lang talaga yung relationship. Yung dating tinatawagan mo kapag may problema ka, ngayon okay na kahit magkape lang at nagkita. Yung dating pinagsasabihan mo ng mga deepest secrets mo, ngayon casual conversation na lang. At alam mo kung ano yung maturity dito? Being able to change someone's position in your life without turning them into your enemy. So today mga ka-vibes, pag-usapan natin, kailangan ba talagang i-cut off ang isang tao para magkaroon ka ng boundaries? Or maybe some people simply needs less access to you. Because mga ka-vibes, alam nyo, hindi naman lahat kailangan kasama sa inner circle mo eh. So, may iba't ibang levels ng relationship, no? May inner circle, ito yung mga taong pinagkakatiwalaan mo ng mga vulnerabilities mo. May close friends, may friends, may acquaintances, and may mga taong coffee friends lang. Okay silang kasama, masaya silang kausap, pero hindi ibig sabihin nun kailangan nilang malaman lahat ng tungkol sa'yo at tungkol sa buhay mo. Because enjoying someone's company is not the same as trusting them with your deepest self. Minsan kaya nga tayo nasasaktan kasi binibigyan natin ng isang tao ng friendship level access. Kahit na ipinapakita naman nilang acquaintance level capacity lang sila. And that's where expectations become painful. You know mga ka-vibes, chemistry is not the same as capacity. Napaka-importanting distinction po nito mga ka-vibes. Pwedeng sobrang compatible kayo, okay naman. And masaya kayong mag-usap, same humor, same interest, ang sarap ng pagsasama ninyo. Pero, can this person handle your vulnerability? Can they keep something confidential? Can they navigate conflict? Can they celebrate your success without competing with you? And can they be trusted when things become uncomfortable? Because friendship eventually asks us to go beneath the surface. And not everyone has the capacity for that, mga ka-vibes. Alam nyo, dumarating talaga sa punto na minsan ang close-close nyo, tapos biglang hindi na lang. Diba? Yung dati parang ang sesehan ninyo magtawanan and then isang araw parang hindi na ganun kagrabe yung closeness ninyo. Maybe they're not bad. Maybe they're just not your person. Mga ka-vibes, ito yung magandang realization natin dito kasi hindi lahat ng taong naging mabuting kaibigan para sa'yo ay masamang tao. Maybe they simply have limitations. And maybe they can be a good acquaintance but not a good confidante. O confidant na. And maybe they are wonderful to travel with. Pero hindi sila yung taong tatawagan mo kapag nagkakagulo na o naguguluhan na ang buhay mo, diba? Maybe they're fun to have lunch with. Pero hindi sila yung taong pagbabahagian mo ng mga deepest struggles mo. At okay lang yun. Ba? Hindi naman natin kailangang maging o gawing villain ang isang tao just because they no longer belong in our inner circle. We can recognize their limitations without hating them. Alam nyo, mahirap din yung may kaaway ha. Lalo na kung araw-araw mo kasama, nakikita. Diba? Dapat ginagawa pa rin natin yung best natin na maging maayos tayo sa kanila, diba? Relationship can change categories without becoming conflicts. Alam nyo mga ka-vibes, ang friendship naman hindi naman laging permanenteng nasa isang category lang yan. Yan, nag-iiba-iba din ang category ang friendship. Yan, may best friend, magiging friend mo. Yung friend mo, magiging acquaintance mo. And acquaintance mo, casual friend lang. And sometimes, close friend, someone you simply wish well from a distance. At hindi ibig sabihin nun na failure yung relationship. Sometimes the relationship simply changed. You know, people grow, people change, feelings change. Priorities change and values change. Sometimes we receive new information about someone that make us realize na maybe this is the level of access I should give this person. Hindi naman bitterness yun. Hindi naman pagiging yung bitter. Diba? Discernment yun, ka-vibes. Discernment. Pero alam nyo mga ka-vibes, hindi naman natin kailangang ipagsigawan yung demotion. Yung pagde-demote natin dito sa tao na to na dati close na close mo. Yung hindi mo naman kailangan. Hindi na kami close niyan. Hindi mo naman kailangan pagsigawan niya, no? Hindi naman kailangan laging may announcement. Ayan. At hindi naman natin kailangang sabihin na, well, effective today, acquaintance ka na lang, no? Ayan, hindi ganun. Hindi mo naman kailangan magpa-press conference, diba? Sometimes you simply adjust your behavior. Less sharing na, less access, less availability, less involvement. And you stop telling them everything. You stop depending on them for emotional support. And you stop expecting them to show up in ways they have repeatedly shown they cannot. And syempre, kailangan maging respectful pa rin tayo sa kanila. That's boundary, hindi yun punishment, ka-vibes. At hindi rin yun revenge. Boundary lang yun, okay? Pero alam nyo mga ka-vibes, hindi naman kailangan lahat ika-cut off mo sa buhay mo. Napaka-importanting distinction nito, no? Kasi may mga tao na kailangan i-cut off natin, especially kapag abusive na to, manipulative na to, repeatedly harmful na siya, or unsafe na yung relationship. Pero hindi lahat ng disappointment ay kailangang mauwi sa total cut-off. Sometimes you don't need to remove someone from your life . You simply need to change their position in your life. Oo. Huwag ka agad-agad ng bablock. Diba, DJ Donny? Pwede naman unfriend, unfollow lang muna. Alam mo ah. Maybe hindi na sila kasama dun sa inner circle mo, pero pwede naman batiin mo sila, diba? Okay pa rin naman na minsan kasama mo silang mag-lunch. Okay din naman na makitawa ka pa rin with them. At maging civil ka sa kanila without giving them access to the parts of you that they've already demonstrated they cannot responsibly handle. And of course, mga ka-vibes, let's stop giving people access their patterns that have already proven na hindi naman nila kayang i-handle. Sometimes, mga ka-vibes, paulit-ulit tayong nasasaktan kasi we keep giving the same person the same access. So, despite the fact na their patterns have already shown us what they can do with that access. And lagi nating sinasabi na this time iba na talaga. Maybe they learned. Maybe they understand now. And hope is beautiful, mga ka-vibes. Ayan. But patterns are information. If people repeatedly shows you that they cannot handle your trust. Ayan. Your vulnerability, your boundaries, or your peace. But you don't necessarily need to hate them. Mahirap din po kasi yung may kasamaan ka ng loob tsaka kagalit. Mag-adjust na lang tayo sa pag-access nila sa buhay natin. That's better. And of course, lastly mga ka-vibes, maturity means adjusting expectations. Ayan. Sometimes maturity isn't about cutting people off. It's about adjusting your expectations. Kapag alam mong hanggang casual friendship lang ang capacity ng isang tao, stop expecting deep friendship, di ba? From them. Kapag alam mong hindi sila good at emotional conversations, don't make them your emotional safe space. Kapag alam mong hindi na sila reliable, don't build your plans around them. And hindi mo kailangan baguhin. You just simply change what you expect from them. At suddenly, the relationship becomes lighter. Less resentment, less disappointment, at syempre less drama. Eto na, basahin na natin yung mga nagpapa-shoutout. Hi, Mikhail! Hi, DJ Amir! Tama yan, kaya ako isa lang ang tunay na kaibigan ko, si Kiel Kiel. Hello, Kiel Kiel! Ayan, pinababati ka ng iyong nag-iisang kaibigan, tunay na kaibigan na si Mikhail. Hello, hello! At hello kay Sir Alcon Concepcion. Pa-shoutout po, Alcon and Juliet, ang mga Dabarcads mo na nananahimik. Oo nga eh! Diba, Mikhail? Kasi kapag ang utang, kapag ng utang na, hindi ka nakilala, limot na. Ah, may ganon? Ayan, sabi ni Kuya Alcon, ang magtatagal na friends lang yung mga totoo, hindi naman lahat. Correct? And hello kay Maring Hana Domingo. Hello, Mare. How are you, Mare? Ayan, Gina, Dapukanta. Hi po, DJ Amir. Kamusta ka po? Pa-request po ng Only Love by Trademark. Thanks po. Ayan. Ayan. Hello kay Susan Banes. Ayan, di ba babatiin yung nanay mo, Mot? Ayan. Wala kay Bien Carlos. Kapag utangers ka na, hindi na kayo friend. Kaya mabibilang ang totoong friend sa kamay ko. Oh, okay. Ayan, isa pa yan, no? Usapang pera. Ayan, mga ka-vibes. Uy, shoutout ko lang yung boss ko. Boss Josephine Bitang Lau. Hello, boss. Siyempre kay Ma'am Elsie. Ma'am Elsie de la Cruz. Of course, kay Manager Miko So, Sir Richmond, partner Maris. Sa mga nasa operations, hello. Oo, siyempre pa. Kay Charity, kay Chicken. Kay Christine Joy. Diba yung mga live kasama? O, syempre yung mga nasa solo parent unit. Oo. Ay, Ma'am Agatha, na napaka-soft-spoken. Ayan, Mother Mayet. Kay Ann. Kay Ma'am Ann at sa kanyang anak na si Marga. Hello, hello, Marga. Ayan, syempre, siya aking mga nanay. Inay Elisa de la Cruz. And of course, kay inako sa inako. Noemi Garcia. Siyempre kay Ma'am Doris Aho. Hello, hello Ma'am Doris. Siyempre yung mga magigiting naming mga kasamahan dyan. Kuya Bobby. Ayan, Kuya Noli. And siyempre Kuya Lito. At siyempre yung mga kasamahan natin dyan sa WCPU, mga social workers natin. Sa admin, Ma'am Shelo and Ma'am Heidi. At syempre dun sa planning, si my friend Don, kay Nining Febi, kay sa aking anak na si Nia, and hello kay Prey din. At syempre yung mga nasa DR, kay Maring Shasha. Maring Shasha Molino. Belated happy birthday ulit kay Brian. Oo, ang aking magiging inaanak. Siyempre, kay Catherine, inaanak tuloy. Oo, nabanggit ko na rin lang ang inaanak ko. Siyempre, inaanak ko, Catherine Tubig. Uy, kay Ma'am Bane. O, baka mapagalitan tayo ni Ma'am Bane. Siyempre, nasa DR. Ayan, Marvin, Milen, Milbert, Sammy, Ma'am Sel, and Mama Lou. Ayan, hello sa inyo lahat. Siyempre, sa mga piloto naming magigiting. Wala nang iba. Siyempre, unahin na natin si Kuya Bong. Siyempre, kay Kuya Saning Pogi. At kay Moana sa kanyang anak na si Kate Winslet. And of course, sa aking tropang Rosby. Ayan mga ka-vibes, sino pa ba? Uy, kay Tita Lenny. Hello, Tita Lenny. Lenny Rabino. Ayan mga ka-vibes, sino pa itong mga nagpapabate? Win Canlas! Nakikinig ni. Oh, ayan. Hello, Win! Ay, nako, ayan. Nabati ko na lahat. Mga ka-vibes, hello sa inyo lahat. And of course, ating pagtatapos for our topic this afternoon. So, ito yung biggest lesson natin. 2:30 na po ng hapon. Not every relationship needs to end. Some relationships just need to be repositioned. Hindi lahat ng taong mahalaga sa'yo eh kailangan nasa inner circle mo. Hindi lahat ng masasayang kasama ay safe na mag-open ka sa kanila. At hindi lahat ng mabait sa'yo ay capable of handling your deepest vulnerability. And that's okay. Chemistry is not capacity. You can enjoy someone without giving them intimate access to you. You can care about someone without depending on them. You can forgive someone without restoring the same level of trust. And you can wish someone well without inviting them back into your inner circle. And most importantly, mga ka-vibes, you don't have to hate someone to know that they are no longer good for your inner circle. Sometimes, the healthiest thing you can do is not to close the door completely, but simply stop leaving it wide open, mga ka-vibes. 2:14 in the afternoon, babalik po si DJ Amir. Diyan lamang po kayo hanggang 3 p.m. pa po ako. And again, this is your program na nakikinig, nagpapayo, walang judgment. Ang programang inyong safe space, Tita Nanay Time. Only here sa inyong nag-iisang good vibe station, GV99.1.
2: Hey ka-vibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a good vibes reminder from GV99.1, your good vibes.
3: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology.
4: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
5: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan?
6: Check na check.
5: This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1.
7: Panay gadget ba ang anak mo? I-enroll siya sa Angeles City Taekwondo School sa Angeles City at Magalang. Angeles City Taekwondo School, Marquee Mall, with over 15 years of experience.
8: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
9: 42 years of good vibes, 42 years of memories, music, and moments together.
10: Happy 42 together years!
9: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
10: GV99.1.
9: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
10: This is your number one good vibe station, GV99.1.
11: Ka-Vibes! DJ Amir here. Catch me every Sunday from 3 p.m. to 6 p.m. on Wanna Know Why. Dahil pag Sunday, dapat chill lang tayo mga ka-vibes. Wanna Know Why? Ang programang will always answer your whys. Only here at GV99.1, your good vibes.

0: DJ Amir on GV 99.1, your good vibes.
1: Hello mga ka-vibes, 2:48 in the afternoon, 76 days before Christmas! And that was Perfect Christmas by Jose Marie Chan. Taray! Ang lapit na ng Pasko! At syempre tayo ay dadako na sa ating Tita Quotable Quote. Ang tunay na pagmamahal. Sana ba ako? Ba't ganun? Iba yata to. Sorry na mga ka-vibes ha.

Eh mga ka-vibes, so sino pa ba yung mga nagpapabate? Again, sa lahat po ng mga ka-vibes natin kanina na nag-tune in sa ating TikTok live sa GV991FM, thank you so much sa inyong lahat mga ka-vibes. At syempre sa mga ka-vibes natin dito sa ating Facebook page na patuloy na nagpo-follow at sinishare ang ating Facebook live, maraming maraming salamat po.

mahanap yung ano, hinahanap ko. Tama ba? May nagpapahabol pa dito sa ano, sabi ni Ronald Gallardo, thank you po titang ina, maganda na brainy pa. Wow. Thank you ha. Big shout out po sa mga taga Marilao. Marilao, Bulacan. At may Kawayan. Ayan. Marilu Nedic, hello from Mawake Resettlement Center, Barangay Sapang, Bayaba City, Mabalacat City, Pampanga. Hello po sa mga nasa ano, Sapang, Bayabas. Ayan. And

Hello again kay Tata Margot Laryosa. Ayan, oh sige. So, isang iiwanan ko sa inyo ang song request. Mula kay bayaw ko, Ronald Gallardo. Ayan, isang menudo song. Ayan.

Kaya naman mga ka-vibes, nako, lagi nyo po kaming subaybayan. Dito, syempre, sa nag-iisang Good Vibe Station, GV 99.1. Enjoy the rest of the weekend! Ingat po tayo. Lagi magdala ng payong kasi binsan sa gabi umuulan. See you tomorrow, mga ka-vibes! Ito pa rin na ninyo nag-iisang titang ina ng bayan, DJ Amir. All here sa inyo nag-iisang Good Vibe Station, GV 99.1. Bye!

Maganda rang hapon. Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Lungsod ng Angeles sa lawigan ng Pampanga, Central Luzon. Ka-vibes sumas sa himpapoy naman niya po sa inyong mga talapitan sa radyo. Ang unique isang Diyos sa Fantasia na always marang karamariba ang alangala. Ang gandang hindi makita-kita kung saan banda. Yes, it's DJ Gandara. Ano yung DJ Gandara ang mood mo ngayon? Para mapanakit. Hindi naman po. Ay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, sa ating mga colleagues na kanina pa nakatutok. At sa mga kabubukas na kanilang mga radyo, inyo na nga po napapakinggan sa inyong mga talapitan ng unique isang Diyosa. It's DJ Gandara. Gandara, vitamina, sustansya, nagpapataas at nagpapalakas ng inyong enerhiya tuwing Sabado ng hapon. Yan nga po ay sa programa niyong Dare to Queer. Speak loud, leap proud, dare to be you. Yes, mga ka-vibes, today is October 10. Yes, October 10, 2026. Taong kasalukuyan. Oh my God, ang bilis ng panahon, right? Pa-second week na tayo ng October, right? Imagine that. Tapos magno-November na naman. Apakabilis, right? Nasaan na ba tayo ngayon, right? Are you feeling behind? Or what not, right? You can share that with DJ Gandara. At sabayan niya po tayong napapakinggan nationwide. Hanapin niyo lang po ang www.gbradios.com. Mapapanood at napapakinggan niyo po si DJ Gandara nationwide. Basta may internet connection ka na, And if you are a Signal TV subscriber, you can listen to us via Signal TV Channel 306 or another platform that you can listen GV99.1 at www.mixlr.com/GV991. Kumusta, kumusta, kumusta mga ka-vibes? Magandarang hapon po sa ating mga jeepney driver, taxi driver, tricycle driver, bus driver, taxi driver, pedicab driver. Ayan, magandarang hapon po sa inyong lahat. Ayan, dahil dyan, samahan nyo nga po si DJ Gandara way until 6 p.m. for today's edition ng programa nyong Dare to Queer. Ewan ko ba, kanina pa ako, alam nyo, si DJ Gandara, alam nyo na mag-work ako sa labas, right? Full-time si DJ Gandara sa weekdays. And I feel so sleepy. Naka-double shot ako ng coffee ngayon. grabe yung ano, tag dito, yung pagkaantok ko kanina. So right now, sabi ko kay DJ Amir kanina, bago yung spirit ko pag nakaupo na ako dito. Eto na siya. Eto na. Yes, mga ka-vibes! I know that inaabangan nyo naman ating quote of the day na ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Like what I'm talking about earlier, right? Na ngayon nga po ay nasa, malapit na naman tayo sa pangalawang linggo ng Oktubre, right? If you are feeling behind somehow, this is for you, right? Our topic for today. At yes, mga ka-vibes, as it's October 10, 2026, our quote of the day. You are not behind, you are being prepared. Ka-vibes, have you ever looked around the thought na para bang lahat sila umaangat na? Habang parang nandito ka pa rin sa isang lugar, isang pagkakataon,
that you feel that you are stuck, right? Maybe someone you know that you're probably married na. Maybe may stable career na, right? May sariling bahay, successful na sa business, or finally living the life that they dream of, right? And look at yourself right now. Probably iniisip mo, ano kaya, right? Kailan kaya ako, right? Probably it's time to pause muna mga ka-vibes with that being said, right? Because maybe you are not behind, right? Maybe you are being prepared.

Alright, meron munang comment dito si Kavibes Joy, sabi niya dito. Ayan. May mga comment siya dito na hindi ko na pakita. Sabi niya, yung galing sa toxic relationship then hintay ka sana sa strong relationship ka na. Alright, babalikan ko yan, Joy. Sweet lang, ha? Oo. Ang blame niyang type dito sa ano, message niya. Wait lang. Oh, sige. Oh, yung dami nating texter ngayon. Oh, sunod-sunod sila. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, yeah. Sige, basahin natin ito muna, no, bago tayo mag-commercial break. Sabi ni Kavibes 8694. Good afternoon, DJ Gandara. Pakiplay naman po ng Step Into the Rhythm by Clippers. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Thank you po. Alright. Sabi naman ni Kavibes 3916. Good afternoon, DJ Gandara. Pabati naman po si Jomory de la Cruz. Happy birthday sa kanya. Saka po si Doggy naman na si Aris. And happy... Doggy. Ayan, sorry. Happy birthday din po from Bacolor. Shoutout po kay Jomory, Nick, at Patpat ng Bacolor. Salamat po. Alright. Sabi naman ni Kavibes 3345. Good afternoon, DJ Gandara. Maganda na sexy pa. Pa-request man po ng chinito ni Yang Constantino. Milagros Paho, Paho po. Alright. Good afternoon, DJ Gandara. Sabi ni Kavibes 4692. Pwede po pa-request ng Rosas by Skastakli. Salamat po. Sige, hanapin natin yan. Sabi naman ni Kavibes 8075. Hello po, DJ. Pa-request man po ng Halaga ng Parokya na. Thank you po. Alright. Hahanapin din natin yan, for sure.

With that, mga kabals, because sometimes, no, when we speak our hopes to the universe, right, we remind ourselves that our story isn't over yet. Hindi porket wala pa ngayon, ibig sabihin wala na forever. Correct? Maybe the delay is teaching you our patience, right? Yung pasensya mo, right? Yung mga delay na nangyayari sa iyo ngayon, tinitest ka at tinuturuan ka at the same time. Maybe, mga kabibes, the rejection is redirecting you. And maybe, mga kabibes, the waiting is strengthening you, right? Kasi may mga pagkakataon talaga na sinusubok tayo, right? Hindi pong, sinusubok mo ako, ha? Sige, papatulan kita. Diba? Ganon. Hindi dapat tinanghihinaan ng loob, right? Kailangan mo maging matapang, right? Ang dami na ngang problema. Dadagdag pa ba tayo, right? Hindi na nga masolusyon na ng yung nangyayari sa Pilipinas. Dadagdag pa ba tayo? Right? Lipad na lang tayo sa kabilang ano? Sa kabilang ano? Bansa. But no, masarap mahalin ang Pilipinas. Mali lang yung mga taong nagpapatakbo. Aray ka po. Napa-segue mo yung DJ Gandara, no? Totoo naman, di ba? Sa ating mga nanay-tatay dyan, di ba? Na nakikinig ngayon. Ewan ko na lang talaga, di ba? For sure, umaagree sila niyan. Right? So tell us, mga ka-vibes, ano yung bagay na feeling mo na huhuli ka na? But you are choosing to believe that you are actually being prepared for it, right? You can share your insights on our text line 0967-069-5768 or 0908-516-4466. And remember, mga ka-vibes, no, that your timeline is not a race. What's meant for you will meet you when you are ready. What's meant for you will always find you. Ay, ang ganda noon, right? How could you change your mind? Napakaganda nung ano na yun, statement na yun. Kaya mga ka-vibes, no, may mga pagkakataon tayong susubukin and susubukin. Ano ba tingin? Pakaslang naman din yung darad. Susubukin tayo, yeah. And then, yung tipong... DJ Gandara talaga, inaaliw mo na lang kami. But anyhow, mga ka-vibes, no? And may mga pagkakataon talaga na yung tipong, yung may isang araw lang, na may tinanong ako na isang ahente ko na ano, sabi ko sa kanya, kumusta ka? Sabi ko, kumusta ka? Biglang tumulo yung luha niya. Right? Yung tipong kinumusta lang naman ako, but deep inside, ang dami niyang pinagdadaanan. At isa doon, kala niya na pag-iiwanan na siya. Alam mo yung simpleng kumusta lang, pero grabe yung buhos ng luha niya. Nagkasabay kami sa locker and then nag-say hi and hello lang kami to each other. And then nasabi ko lang, nakumusta ka? Iba yung impact sa kanya, lalo na pag may pinagdadaanan yung isang tao na napakabigat, right? So, napaka malaking tulong ni mga ka-vibes na we can tap our people around us, right? The people around us that na malalapit sa atin at the same time asking them how are they, right? Kasi probably yung sa sarili nila, hindi man sa career, hindi man sa relationship or whatnot, may ibang dahilan. Simple asking like the question na kumusta ka or whatnot is something na magpapa-relieve sa kanila na
kumbaga, marirelease nila yung mga gusto nilang sabihin. Right? And again, what I'm talking about, mga kabibes, with our thought of the day, that you are not behind, you're being prepared. It's okay to be late, pero pumasok ka. Oo, diba? DJ Gandara. Aras na rin, mga kabibes, 4:42 in the afternoon. Maya-maya lamang po si DJ Gandara live around 5:20 on our podcast live, para makita nyo ng live na live si DJ Gandara. At ibibigay natin ng more chika about our topic for today, right? And I want you to be confident, right? Kung nasan ka ngayon. Kaya ito muna si Demi Lovato with a song, Confident. Dito pa rin yun sa programa niyong Dare to Queer. Only here on your number one and favorite Good Vibe Station, GV 99.1. Your Good Vibes.

Oh, wow. That's 2002 by Amory. Only here on your number one and favorite Kid Vibe station, GV99.1. Your Kid Vibes. Making you feel good anytime, anywhere. Kayo nga po ay nakatutok na at muli nagbabalik sa programa niyong inaabangan tuwing Sabado ng hapon. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Pansa ng Angela sa lawigan ng Pampanga, Central Luzon. Yes, mga ka-vibes, kayo nga po ay nakatutok na sa programa niyong Dare to Queer. Speak loud, leap proud, dare to be you. At kasama niyo nga po ang Rizan, Joseph, and Tasha na always sumarang kadumariba. Ang nga-nga-nga, ang gandang hindi makita-kita kung saan banda, Mr. Witness. Aray ko! Yes, mga ka-vibes! We are now so live on our Facebook page! Hanapin niyo naman po ang www.facebook.com/GV991 or just simply search on your Facebook search bar GV99.1. Ah, sige, hanapin lang ni DJ Gandara saglit sa aking phone ang ating Facebook Live for today ng ating ma-share yan sa ating mga friends and family. Gusto mo yun? Gusto ko yun? Diba? Multitasking tayo for today's video. Ayan, sinishare na nga po ni DJ Gandara. Sabay nga po tayong napapakinggan nationwide. If you are a Signal TV subscriber, you can listen to us via Signal TV's channel 306 or stream online through www.gvradios.com. Another platform that you can listen GV99.1 at www.mixlr.com/GV991. Ayan, sinishare na nga po ni DJ Gandara ang ating podcast live for today para tayo ay magtuloy-tuloy sa ating edisyon ngayong hapong ito. Yes, mga kabayos, today is October 10, 2026. Diba? Akalain mo, diba? Anong akalawa? Nasa nang galing yun? Ikalawang Sabado ng hapon sa buwan ng Oktubre. Yes. Maganda lang hapon po sa ating mga jeepney driver, taxi driver, tricycle driver, bus driver, sa ating mga rider right there. Ayan, gandang-gandarang hapon po sa inyong lahat, right? At yes, mga ka-vibes, ngayong araw ng Sabado, meron nga po tayong pinag-uusapan kanina pa. With our topic for today, you are not behind, you are being prepared, right? Or you're not behind, you're being prepared. Ayan, sinishare na nga po ni DJ Gandara. At yes, yes, marami pa akong pinagsishirean at the same time para tayo ay makasama ang ating mga friends and family dito sa ating programa. Ayan, successful na po. Successful na! Ano yung nag-add to cart? Sa ating mga ka-vibes right there, that if you are feeling behind, na napag-iiwanan ka or whatnot, para sa iyo itong topic natin for today, right? Kasi yung tipo, sa panahon niya itong mga ka-vibes, no? Lalo na patapos na naman itong taon na ito. At the same time, we are now on the second week of October. Ilang araw, or ilang linggo na lang,
matatapos naman ang October, November na, and December na, right? Ang tanong, nasan ka na, right? Nasa bahay po, DJ Gandara. So talaga, Pinoy philosopher mo mo ako. Ayan, nasan na ang iyong life ngayon? Ikaw ba ay tipong successful na sa mga pinapangarap mo noon na kap na nakamtan mo na ngayon? Right? O nasa training season ka pa, sabi na Dua Lipa, right? Yung tipong training season na inaaral mo pa kung saan ka ba patutungo, right? You're trying to figure out pa kung saan ka papunta, right? And remember that, mga ka-vibes, no? Remember this one, I should say, that you are free to pause. And remember that failing is temporary, but quitting is permanent, right? Ibibigay natin ang conclusion natin maya-maya lamang sa ating topic for today as we're talking this quote of the day kanina pa, mga ka-vibes, from 3 p.m. down to our second hour and now on our last hour of our program for today. Kaya naman, if you have insights on our topic, right, you can share that on our text line 0967-069-0965768 or 0908-516-4466. I just want to say hi to Mama Norminda and to my ading and to Chloe and to Papa Joven and to Ate Maria Celeste right there in Bicol and to Tita Vivian Nohadera, to Aiza Sutona, to Ate Aiza and to Nohadera family dyan sa Bataan, to Ate Mary Grace Logroño, and of course, si Mami Tinay dyan sa Bicol. Ayan, hello, hello po. Good afternoon. And I just want to say hi and hello to Miss Nina España, to my mother at work during the weekdays. And to Sir Joey Ginto and to Miss Maya and of course to Miss Rachel Ramos and to Al Santana. And of course, Catherine, ayan, kung nakikinig ka ngayon, I hope you're getting better now. Galing siya sa sakit, di ba? So I hope magaling ka na ngayon. Sige, basahin ko lang itong mga ka-vibes right here na sa ating podcast live right now. Ayan, sabi ni ka-vibes, Catherine Santos, ayan, hi DJ, happy Saturday sa iyo, Gandara Fantasia, ayan, pakiplay naman po, You Are The One by Tony Gonzaga, thank you, ingat, and God bless. Sige, hanapin natin sa ating playlist yan. Sabi naman ni Colizer, Rodji, ayan, shout out po GV Bulacan at GV Boys. Hello! To our GV Bulacan and GV Boys right there. Shout out po sa inyo dyan. At yes, alman kayong sulok ng Pilipinas, ng mundo. Kaya nga po yung nakatutok sa programa niyong Dare to Queer with DJ Gandara. At dahil dyan, sige, ayan, dahil marami tayong mga nagpapag-greeting kanina ng kanilang kaarawan, today is October 10, 2026, at isang

And with that, mga kababs, iiwan ko na nga po ang kantang Standing Next to You by Jungkook. Right? Sa ating happy, happy Saturday vibe. Sorry mga kababs, rider na bumabiyahe ngayon, nagmamaneho, saan man kayo papunta, mag-ingat po kayo. Tila bagamat subalit, datapot maglaan ng traffic ko dito po sa may Bali Bago. Right? And, bago ako magpaalam, ayan, okay naman ang panahon so far dito sa Pampanga. So, sa mga nagpaplanong mag hangout during the weekend today and tonight and forever, ay, bongga ka dyan. Ayan, go-go lang, right? Thank you so much, mga kababs. Have a great day ahead. Here's Jungkook with a song Standing Next to You para sa programa niyong Dare to Queer. Dito pa rin yan sa inyong favorite and good vibe station, GV99.1, your good vibes. Jungkook, take it away.

0: Hey, Vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A Good Vibes reminder from GV99.1.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilo kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
0: Worried about obesity, high blood cholesterol or sugar, or a gym buff looking for healthy and delicious meals? Healthy Meal Gourmet Pampanga delivers nutritious and affordable breakfast, lunch, and dinner across Pampanga, Bulacan, and Tarlac. Follow Healthy Meal Gourmet Pampanga on Facebook. Your goals, our meals, better you. Healthy Meal Gourmet Pampanga.
2: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
3: Talaga lang ha?
2: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
3: Sandali, hindi pa ako tapos.
2: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
3: Thank you so much, amen!
2: Nakakalungkot.
4: Grabe kayo eh.
2: Minsan,
3: akala ko ba, baby mo ako?
2: Nakakatakot.
4: Huwag mo nang isipin yun.
2: Minsan, nasa taas.
5: Lahat ng araw sa inyo.
2: At minsan,
6: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
2: Nasa ibaba.
7: Oo, sinabi mo pa.
2: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1.

0: Bakati punta mo kay lagyo ning ipa apo ning anak apo ning Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Ing grasya ning kinutamong Hesu Kristo ating lugod na ning Dios. Ating pamakiagum ning panalay Espiritu mantabi sa nang parati kay kayuman.
1: At kay kaantimorin.
0: Maya paabak po kay kayuman.
1: Maya payabak po amo.
0: Kaniting kadwa ng 18 Domingo ning karaniwan a panahon. Damdaman tayo king kaya katamong ebanghelyo ing Ginoo. Lalarawan ni ing kayarianan ng Diyos kapamilatanan ng meto nga talimhaga, ing talimhaga na ning bangketi ning kasala. Anong nuka rin atin niyang kukumbiran, at king pamangumbiran na atin niya mumuna mang bubulalag, at ing bubulalag ng aita, yapin ing kaligtasan para kaya katamongan. Ing makisulo king bangketi na, ning kaligtasan ning Ginoo. At ba't kanita maging karapat dapat tamong magmasusi kaniting misteryo ng Kristo, ganakan talapamu at sisyan ding kaya katamong kainan at pamikasana, at kinip nung kababanluban niya waran tamo, ing lunos at kapatawaran ng Diyos. Itamungan, aminan ko,
1: King Diyos, sa may payan tuto, at kaya kayo kapatad, uling mikasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at mialiliwang kakulangan. Huli nita ipanigapu ko kan Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang Ponsanto, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginuta mo.
0: King Diyos, sa mayupayang tutupa kaluluwa na katang, at king tanga patawad na rin kasalanan tang, idala na katasan ng parati ang gaging pie, alang-angka.
1: Amen.

0: Manalangin tayo. O Diyos sa ginumi, datang sana at mantabe kay kami kapilan man in grasyam. At papalyarya na kami sanang parating mapigagap, karing tapat amayap. Itiadwan mi kay ka o Diyos, king kapamilata ng Heso Kristo ang anak mo. Ang mabibi ang pon mag-ari kambe mo, king kametonganing panalay spiritu, manggaman king alang angka.
1: Amen.

Pamamasang ibot, King Libruning Propeta Isaias. Keting bundok ning Sion, ing ginong mayupaya, magsadyayang metong abangketi, para karing sablang bansa. Bangketi ning manyaman na pamangan at mga maldiling alak. Keti na ipawing lulam ning lungkot, ang malambat ng tatakap, karing sablang bansa. Sintangan ng lubos ning ginong Diyos ing kamatayan. Pulisa na yung luwaning balang metong at ilako na yung kamarinayan at daralana ng keyang balen, king mabilog ayato. Ing migsalita kaniti, yaing gino. Potang mapalyari na iti, ing balang metong sabiano. Yo, ing kaya kaming Diyos. Binili mi yung kapaniligan mi kayo at linigtas na kami. Yo, ing Ginoo. Binili mi yung kapanaligan mi kayo at matula kami. Ngini ampon masaya ka uling ninigtas na kami. Uling yung gamat ng Diyos, manatili yo, keting bundok. Ing amano ng Ginoo.

Dali, tapakibat. Kapilan pa man, manatili ko, King Balen ng Ginoo, manatili ko. Kapilan pa man, manatili ko, King Balen ng Ginoo, manatili ko. Tutukita mo po King pamagkanta.

Inginuyang pastol ko, e kumagkulang king nanuman. King dikot amalabong, karin na ko papagpainawan. At king makapas no danum, karin na ko daralan. Pagkaluban akong bayong sikanan.

Tatayran ako king dalaning katuliran, agpang king kayang pangako. Agiyang karing libis sa mapanganib, karing kudumalan. E kuno manu balang, uling ika ing kakong katambayan. Ing pamarugmot tukod, ilang kanako babie sikanan lug.

Oo. Misa sa diyayang pamangan arapan ko, king mismong akakit da ring kasalang ko. Buntok ko king laro kaya yang lalanyan, tula ko e makanyan kanyan.

Pawang inkayapan at lugod, ilang mamantabe ka na ako habang mabiyeko, at king balen ng Ginoo, manuknangan ko kapilan pa man.

Pamamasang Ibat, Kinsulat ng San Pablo, Karingtao, Filipos. Balo ko nung nano ing maging kaludo, at balo ko naman nung nano ing mikalabis-labis. Sanena ako kaniti, inya, nupaman ka rin, kapilan man, kontento ko. Mabsi ko man o danupan, king kagipitan man o king kanawan. Ating kung sikanan marap, king nano pa man. Uli na ning sikanan, ababyen ng Kristo kanako. Makanyan mo naman, pasalamatan kong maragol, ing sawop yu kanako, king oras ning kanakong kaligaligan. Bilang kayablasan yu, ipagkalub na ning kanakong Diyos, ing sablang kailangan yu. Ibat king grasya ng alang sukat aatsu kang Kristo Jesus, aing Diyos, yamu imalyaring nge. King kehatamong Diyos at igpa, miyabe ing ligaya, angga king alang nangga. Amen. Ing amano ning Ginoo.

0: Inkinumanatili akay kayo.
1: At kekaante mo rin.
0: Pamamasa aking mayapapalita at pangkang Mateo.
1: Ligaya keka o Ginoo.

May salita yung pasibay Yesus karing mata sa saserdote at makatwana ning balen kay kapamilatana ning talimhaga. Ing kayarya ning panwa may ngari aking meto nga ari amig taong karagulan para king kasal ning prinsiping anak na. Tinubot mo rin kay ang alipan pan mandakit karing kumpirado na king kasal. Dapat elam e bisang datang. Inya mitupod yung aliwapang takala alipan at penabilin na karela. Sabihan nyo ka rin may kumpira king makasadya ng lupusing kanakong bangketi. Pepakatat ko no rin kakong toro at ting bakang pepataban. Makasadya na ing sabla, munta na ko king kasalan. Dapat ding may kumpira e da pinsinan, ing anyaya na, at sinulong da ing mialiwang lakad da. Ing metong mintaya kingkeyang asyenda, ing metong pa mintaya kingkeyang kalakal. Kabang ding aliwa naman dekap doring alipa na tinubod na, te nasakit dala at me laos dong pe mate. Ing ari, mi kalatang yamwa, at te paralano ringkeyang sundalos, at te papate na nating tampalasan, at te pasilabne ing karelang syudad. Kay ba't inawas no rin kayang alipan at nga na karela, ing kasalan makasadya na, dapat ding taong kimbiran ko e lameging karapat dapat. Ngeni mamunta kayo karing dalan sa lapungan, at kumbiran nyo lang datang king si Diyako ring sablang taong akit yu. Kanyaring alipan, may mamunta na karing dalan, at tinipon do ring sablang atag muanda, mayok laman o marok ataw, kinapmuya ing mekumbira, kinapmuya karing mekumbira, ing salang pangkasal. Ing maya pabalita ni kakatamong kaligtasan.

0: si Bayo po, Maya Paabak, kaya kayo nga. Kumusta na kayo po? Maya po. Para king kaya katamong panigunam, pitnan tayo king aduang dake. Ing mumunang dake, intindyan tayo nung nanuya ing penibatana ni kaya katamong ebanghelyo, ang po pa rin kasuglong na, bang kanita akwa tayo ing kaduang dake na ning panigunam. Nanuya ito ing mensahe na para kaya katamong. After understanding the very context of today's gospel, and after realizing the very celebration, we will try to decipher the very message of this Eucharistic celebration. Ing mumunang dake. Atin ko pong taong kakilalang mapanyayang, yung sinasayang ang mga bagay-bagay. Halimbawa, di taknya mo eh, ne pakanan, tagane po. Ewa re, makanyan tamo. Ni pagkarine tamo pang kuwanan niya itang meto ngayat dog. Takpan tayo paking lamesa. O kaya naman, sasayangan tamo, lalo na po tang balo tamo, dakal. Kanyapin, ah, ugse mo ne. Tagan mo la ring aso, nga tamong makibat. Dakal naman yan. Pwede yo pong pakilawe din kasiting yo. Nanula po itsura din. Itsura lang masasayang o itsura lang mapanyayang. Nung pansinan niya yung kakatamong ebanghelyo, iting ebanghelyong ay ni metong yung eksena King Martes Santo, Holy Tuesday. Eksena ya, uling baliw ya yung ebanghelyong ay ni iti yapin niya in kwento anyang in ginutamong Heso Kristo linubya King Jerusalem, kaibat kalub na King Jerusalem in taya King Templo, ikit noreng mialiwang magtindo, penwag noreng lamesa, binulus noreng animal, at kaibat pengam wana nala, ngana, ot gewayeng kalakal, ing bale o palengki, ing bale ng impako ngana. Still remember that story? Anyang gawa na ning ginuing ing kapalyaryan ay ta, kanitada ne pangutnan ding pariseyo, mata sa pari ang pong eskriba, ninong minye upaya ke kangana, bang kanita daptan mo ing ega na ganang yan. Kay ba't makibat ya ing ginu kapamilatan da ring mialiwang talimhaga. Anyapin antindyan tamo, retang atlong Domingong may ngalabasan, atin lang common denominator. Nanuyay ta, yapin itang ubasan. Nanula po kasi retang minunang atlong ebanghelyo. At tatandaan niyo pa po. Pero akalingwan da no yata. Uling ing ebanghelyo tamo ay ni Ausandeng Parables of the Three Judgments. Trilogy of the Parables of Judgment. Itang mumuna, Parable of the Two Sons. Ating metong atatang nga, naking anak na, munta kaking ubasan ko nga na. Ay ako po bisa nga na, pero mintaya. Kay ba't ketang kadwa, munta kaking ubasan ko, opo munta ko, pero eya minta. Last Sunday, it is all about the Parable of the Wicked Tenants. Ing makibandiging ubasan, mintaya king, tinubod no ring alipana, karetang kayang kasamak, kaibat anyang kutang da ing harvest, ing pupul, pete do retang tinubod na. Pepatubod yang pasibayo, mas dakal na pete dala naman. Hanggang pepatubod na ing mismong anak na. At kaibat pete dya naman. And that gospel is actually a premonition of what will happen potang inginutamong Heso Kristo umeneng pailasa ampong mate. Retang atlong minunang sinent na ilapin di propeta Isaiah, Jeremias, sampay Ezekiel. Detang masdakal ilapin detang propeta king libruning matuang tipan. Ay ba't detang itang kabubugtungan na yanak na yapin ka no ing ginutamong Heso Kristo na nung gewa tamo, pete talangan. Bakit? Uling etala tatanggapan. Ngayon Domingong ay ni ing ginu bubulalag ne kaya katamo ing metong at talimhaga. ing talinhaga na ning bangketi, ing bangketi ning kasalan. Anong nuka rin, ing Ginoo, ing Diyos, ing Ari, sidya na nangan ing ega na gana. At kabang sasadya na ing ega na gana, pati ing imana na isunod na, binye na ka rin kumbirado. Pero ni Metong Karela, alang di natang. Anyapin na nung gewa na ning Ari, tinubod no ring aliwa ng alipan, munta kayo ka rin dalan nga na. Kumbiran nyo nga ding ega na ganang taong akit yu. Makasalanan, mayap, makwalta, kalulo, kumbiran nyo la. King bangketi na ning kasalan. Ing akto na ning pabangumbira, metong yang akto ning pamipasyag na ing kaligtasan para ke katamu yangan. That salvation is for all. That grace is open for all. That grace is free. Ing Diyos sidyana, ing kailangan tanamu, dalan ing sarili tamo, munta at makisulo king lamesa na. At tingyan tayo, ing buri at parasa na ning Ginoo, king pamong matuwang tipan, king libro na ning pamaglalang, from the book of Genesis, the story of creation, sidyana ning Diyos ing yato, bayune lelangan ing tao. Kewani ne ing labuan king banwa, ing sala king dalumdung, miglalang yang dakalmialiwang animalis, tanaman, sidyane ing yato para king tao. Anyang mikasalaya ing tao, ing Diyos ginawane namang paralan, misadyane namang dalan, bang kanita makapagbalik ya ing tao, king hardin na ning Eden. At nanularing paralan, pe paralayang propeta, pe padalayang mas dakala propeta, at kay ba't pe padalane ing bugtong ayanak na. Anyapin ing mumunang Pasko, metong iyang pamipasyag, ning mumunang paralan na ning Ginoo, pang kanita iligtas ne ing tao. That God prepared everything for our salvation. Anyapin, ing ginutamong Heso Kristo, kapamilatanan ng talinhaga, king Ebanghelyo ngayong Domingo, bubulalag na muna man kaya katamo, king ing Diyos, sasadya na ing ega na gana, at kukumbira na katamo, ing kailangan tamo mong dalan, ilapin ding sarili tamo. That we just have to bring ourselves, because everything was prepared by the King, by God. Ing kailangan tana mo, munta tamo. Pero ing makalungkot, uling ing tao, mapanyayang ya, sasayangan tamo, ing oportunidad, amakisulo, King, Apong Ginoo. And that reality will lead us to the second point of today's gospel. And that is also the invitation of this celebration. Nanita, do not waste the opportunity. Do not waste every opportunities. Kung binigyan ka ng pagkakataon, huwag mong sayangin. Kung binigyan ka ng panahon, pahalagahan. Dahil hindi naman lahat nabibiyayaan ng pagkakataon upang magtagumpay sa buhay, upang mapatunayan ang sarili, at higit sa lahat upang makaalpas sa bawat bagay, sa bawat pangyayari sa ating buhay. Let us not waste every opportunities. Let us grab them, claim them, and have them. O yan ing minyari, kareting kumbirado na ning Ginoo. Sinayang da ing pamakitagon, aakasulo de ing Diyos king bangketi. They were not able to experience His divine healing. They were not able to experience His divine grace. They were not able to experience His divine presence simply because they wasted the opportunity to be with the Lord. And I think that is the very core, the very heart, and the very message of this celebration. When you are given the opportunity, grab it. Do not waste it. Bangka nito, akit mo ditak-ditak. Anting dyan mo muna man ditak-ditak. Nung nanuing sangkan, daring malang mga palyari, King Bie. Because only then, that you will realize and even understand the gradual unveiling, gradual revelation of everything. Potang midinan kang pamakitagon, kanita mo mas akit ulaga, ing sablang mga palyari, King Bie. Let us not waste the opportunity to be with the Lord. Kabang malakas na pa rin tud mo, kabang alapang masakit ka rin kasukasuan mo, kabang makapunta ka pa king pisamban, e mo sa sayangan ing pamakitagon, ama kasimbaka. E mo sa sayangan ing pamakitagon, akayabe mo pa rin anak mo, kabang mga latila, agyang makulit lang pong masyas buntok, agyang nagkaya na makiramdam keka, do not waste the time, the opportunity to be with them. Uling potang dagol na, potang makiasawa na la, ala nang aliwang malakuan king bale, nune i kayo namong miyasawa. Let us not lose and waste the opportunity to be with your parents, lalo na karing kayanakan, kabang ating panauna kayabe na rin pengari, tamo? Eh, tamo sa sayangan. Uling datang ing aldo o eh na maglambat, itamu man kawani tamo. Talakad tamo king sarili tamong Bie at umpisan tayang sulungan ing Bie alaking siping da. Let us not waste the opportunity being given to you. Uling nengkai ing oportunidad e naman balang oras at tsuya. Ing oportunidad neng kai, tiyempuan ya mo naman. Potang mi tiyempuan ka, e me sana sasayangan. So that you will understand, and you will even experience that overwhelming and surprising grace of God. Uling ing banwa, ing kaligtasan, ing grasya para kay katamuyangan. Nung para kay katamuyangan, let us not waste every opportunities so that we will experience something amazing, something overwhelming, and something surprising. Pwede yo pong pakilawe pa si Bayo rin kasipin yo. Nanuno itsura. Mukha ba silang pinanghihinayangan? O mukhang sinasayang? I hope and pray as we continue this celebration ay nyawaran tamo ing grasya. Anong lukod ng akit tamo ing eganagana anting bage maulaga at bage e sasayangan pa. Talakad tamo at ipasyag yung kakatamong kasalpantayan. Sasalpantaya po.
1: King Diyos, ibang mayupayan tuto, linalang king banwat yato, at kang Yeso Kristo ng anak ng bugtong na ginuta mo, pengagliking upayan ng banalay espiritu, may bait kang Santa Mariam Birhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pakuking krus, mete at may kutkot, tinipaya karing mete, king katlongal do sinubli ang mebye, pepaitas siya banwa makaluklukwa na ng Diyos, ibang mayupayang tuto. Ibat ka rin magbalik ya naman keti, ban mukum karing mabye ampon me nga mate. Sasalpantaya ko kim banalay espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasubliran mye ding mete, at king bye alangangga. Amen.
0: Ipanabilin tamo king gamat ni Diyos, ding sablang akatab mo tamo karing tikuros ng dalan ning bye. Banketa ilaman damdaman dat tanggapan ng panagkat king tulang ning kin. Nga tamong manalangin Gino, ikang maging bie at tulami.
1: Gino, ikang maging bie at tulami.
2: Baning Gino, tipuna no rin sablang balayan, ipisan metong ahapurian king lagyuna. Ipanalangin ta aking Gino.
1: Gino, ikang maging bie at tulami.
2: Baning bie ring sablang kristyano, yani nagdaing tula at kapanaligan, at iatadde ing bangketi ning saya karing aliwa. Ipanalangin ta aking Gino.
1: Gino, ikang maging bie at tula ko.
2: Baning Gino, lupiga na ing kamatayan, pagkalub na ing tula at sikanan, karing sablang magpaldas, king panlako ning karelang pakamalan. Ipanalangin ta aking Gino.
1: Gino, ikang maging bie at tulami.
2: Banding parokyang alampari, amaralas magdili-dili, tagapandya naman ning Gino, anting karelang pamangan. Ipanalangin ta aking Gino.
1: Gino, ikang maging bie at tulami.
2: Baning Gino, King Eucharistia, maging tula at buklod nening lugod, daring kristyanong talatoki at kristyanong mituburan. Ipanalangin ta aking Gino.
1: Gino, ikang maging bie at tulami.
0: O Diyos sa ipami, kabang kaya bera ka, pusdan mong ding puso mi mga punulang tula, at manano na sanang akit mi king insablang bagay mga palyari king bieni, bagay lang maulaga pauli parati keka, ngayon yat manggaman king alang angka.
1: Amen.

0: Manalangin kayo kapatid, banikay kayo at kanakong tao, matanggap lo arapan ni Diyos ipang mayupayang tutul.
1: Tanggapan sana ng Ginoo itindaon karing gamat mo. Hingi kapuri ang poni kaligaya ng lagyona, hingi kasaplalata mo at ning mabilog ng banala kapulungan.
0: O Ginumi, tanggapan mo lo rin panalangin ng tapat mong balayan ayam pang mi. Kambera deting ayin, banking kapamilatan aniting gagampanan ning mitnong katapatan, apangayin tuliran mi ing mirasking ligaya mo banwa. Iti adwan mi kapamilatan ang Kristong Ginumi.
1: Amen.
0: Ing ginuman tabeya kaya kayo.
1: At kaya kantimu.
0: Itas yoring puso yu.
1: Makatas na laking
0: ginuman. Pasalamatan tayong ginuwa Diyos tabi.
1: Iti karapat dapat ampon matulid.
0: Tunapin karapat dapat ampon matulid so katampon makakabo. Sing purian ampon pasalamatan da ka kapilan man ampon ukarin man. O Ginoo Diyos sa ipa, malugod ang pon maganaka, kapamilatan ng Kristong Ginumi. King balang panahon, pagkalaman ng bayong sika na ng pananakapulungan mo, at kekaban na ng pamaglakbe na makapagmulala ng tatarian ang pon kakambilan, kambening upaya ng banalay espiritu mo, at sisiguradwan mo ing pamaglingap mo. Ulinita king tapat alugod mo, e kasinawang mamaus kaya, ibat king kapagsubukana at king tula na babyena ing maragulap kapasalamatan keka. King kapamilatan ning Ginumi ing panwa ampon yato mitutula na king lugod mo. Ika ni kagumding banal ang pon anghel. Pupuryanda ka alang aga king ligaya mo at ngamingan kakanta.

Ilapin ing panal-o ipa, ika ing sibol ning sablang kabahanalan. Uli ni tapad para lumpumi, king itugtog mi ng espiritu mo at imo'y pipipang ampun kareting ayin mi. Ban para ke kami pabanala na lang at gawa na lang katawan ng pontaya ng ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa kanitang benging mi pagtaksilan niya at bayo na kusang lubdinaw ng Biyena, king pamaylasang pon kamataya na kinuwane ing tinape. Pepa salamata na ka. Pirasune ing tinape at dinuwang meiti karingke ang disiplo sat ngana. Tanggapan yeiti ikongan at kananye. Ipiing katawan ko ami daw para kay kayo.

Makanyan mo naman kay Batlaneng Apunan kinwani ing kalis. Pasibayo kay pasalamatan ako. Dinwang me ing kalis karingkay ang disiplo sat ngana. Tanggapan ye iti iko ng anak minum ko kaniti. Iti ing kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo at alang anggang tipan. Ani bubu para ke kayat para karing sabla. Keta mi patawaran na ding kasalanan. Daptan ye iti anting kapigaganakan kanakong.

Iniangin higaganakan ni o mapamakalulong ipa ing kamatayan at pangasubli ng nebyen ng anak mo. Darawin niya kekay ting tinapin ng pieting kalis ng kaligtasan at layon ning pasalamatan kekaw. Ing pepalyaryan mo kaming matampang talakadarapan mo at sumuyo kekaw. Ikaming ansan ang misulusulo king katawan at daya ng Kristo. Tepuna na kami ang ting metong ning panalay spirito. Ganakan me o ipa ing panalakapulungan mong makalaganap king neto yato. Banigan yaking lugod kampe ng leyo ing papami e Florentina ng obispo mi, e Pasyana ng obispo emerito mi, ding sablang obispo pari ang pondiakono, at detingke kang anak at tinipon ba makisan metong kaniting pamidaon sakrifisyo king Eucharistia. Ganakan mula naman ding kapatid mi, aminuna ng pepay nawa king pihong kapanayan na ning pangasubling mebye. King pakalulo mo idala mula at ding sablang meyangu na bie, ketang masanang arapan mo. Pakalulwan mo kamingan. Gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king biyaan ng angka, ban kaya benang Maria, ing verhenin doon ng Diyos, kambe ng San Jose ang kayang pakamana na esposo, kambe rin kaya kang nuna ay apostol, lalong-lalo na Santiago, at ding sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod kaya kaking kaya kabanding panahon. Apuriyan ang pon-apanigayang takasana, king kapamilatan ng Heso Kristo, anak mo. King kapamilatana, kambena ampon kaya, kagumling banalay spiritu, sablang parangal ampon ligaya kaya ka o Diyos, ipang lubos mayupaya, mangga.

Ikabos mo kami, O Ginoo, King Sablang Marok. Malugod mong ipagkalupin kapayapan, King Panahon mi. Banking kasopanin kaya kang pakalulu, may kabos kami karing kasalanan, at miligtas karing sablang kaligaligan. Kabang panayan ng kontag sa Jenmi,

0: kalayapan ko yung imbabyan ko kaya kayo. Kaya mo sana babaligtan din kaya kaming Canaan at panikasala. Lalalawin din kaya kaming kayapan. Yung kasalpantayanan din kaya kang banalakapulungan. Layon ng pamayapan ng pontisan metungan at pangking kaburyan mo. Ikang mabibiyat mag-ari, manggaman, kingalang angga.
1: Amen.
0: Ika payapanan ning ginuman tabi sanang parati, kaya kayungan.
1: At kaya kang timurin.
0: Ipakita mo ngayon iing bisasan metong tamu king kapayapan. Kapayapan po.

0: Diyos, ing mamawis kaya katamuban makisan metong kingkayang bangketi, mapalag tamo itamang mayawis tanggap kaya, king panalakom yun yun.
1: Ginoo, ek matampan tanggap kaya ka, dapat yad kasmeng nga mano mo, kumayap na ako.

0: Non è la guitarra. O ginupa ni Kapumi, king pipi ng kamalan mo. Kay nung makananong mo kaming takanan, king kakamal-kamala ng katawan ng pondaya ning anak mo. Makanyan kami mo naman sanang papangayin tuliran mirakayanan king kadyosan. Itiyaduan ni kapaminatan ng Kristong kinumi.
1: Amen.
0: Lukluk ko po sagli para karing mapila na kapabaluan. Siguro po magtaka kayo o ba't tatsuko po ne? Tatsuko po kayo ni bang kanita pag nakakitang kontrata tamo. At tatandaan niya pa po yung kontrata tamo? Naluya po kasi ka? Kandila! Wow! At yung tapo po limang banuan eh po. Last year mayari na ito. Meto lima pa kanyan. So mayari na ngayon yung banwa, apat pa kanyan. Na po, kalupa na po ni nilabasan na banwa, tsuka ni Kenny, kaya di po na rin ka na akong staff kay munting tahanan ng Nazareth. Kareta po nga makibalo ng nanoy yung munting tahanan, meto yung institution ini, ama niya, sekareng anak ka ating kapansanan, special children la po, nialiwang kondisyon. Cerebral palsy, autism, hydrocephalus, global developmental delay, physical deformity o renting karelang kaso. Kasalukuyan po at sulaking 38 ding anak then 14 karela papagaral tala kaya special class sped class po pang atin ngayon graduating la kaya grade 12 senior high school. So hopefully by next school year nakapag-enroll lang college. Sana. Kadwa kaya be ako na po, kalupa na ning asabi, asabi ko, magtinda kaming kandila kaya kayo. Ban pag anaka, eh po pwedeng tanggi, pinirma kayong kontrata last year, ne po. In pong proceeds ning candle making project tamo for this year, king munting tahanan, 50% will go to the operating fund. Deliretang pondong gagastusan tamo ban kanita at in tamong pansweldo, pampahospital, pampagaral, pampamaintain kaya'tang institusyon. Itang remaining 50% na niin kaya katamo po ang candle making project this year, miras niya kaya construction funds. So at in tamo pong papagawang storage facility, ang po pang clinic na rin anak kaya munting tahanan. At burikya mo naman pong kuwanan ing pamakitagon ay niban, pasalamatan da kayo, maragula-maragula kapasalamatan ibat king munting tahanan. Last year po, at tatandaan nyo, nagtinda kong kandila, ne? Last year, datang proceeds, areta, apanyalita na la pong solar. Anyapin kalupa na ning Betis, ing munting tahanan ng Nazareth, makasolar niya mo naman po, ing dating 65,000 electric bill monthly, naging 30,000 niya mo po. Anya, dakala-dakala salamat kaya kayungan, asasawb, susuporta, mamantabe, emu ka na po, lalong-lalo na pati nakareng anak, susopa ng pong si Sesentamo, kaya munting tahanan ng Nazareth. So, then, ega na ganang pondong gagamitan, ang popang ega na ganang pondong gagastusan, ibatlangan po kaya kayungan depa. Anya, dakala-dakala salamat po, palakpakan niyo naman, ing sarili. So ngayon kaya rin na po rin misa, palwal yun na po rin pita kayo na po. Ngayon din, nung kukulang na, pwede naman pong magbalik. Payatad na ako umupong pasibayo, Kenny. So dakala-dakala salamat at sila po King Arap ding staff ng munting tahanan ng Nazareth. Siya dinalan na mo po. Isipan nyo na mo, may kape kayo. Magkano ni Starbucks ngayon ni 175-200. Kaya rin na ngagisan itang kape, ala na. Pero itang dinalan nyo po, pabanwamin ang pakinabangan kay munting tahanan ng Nazareth. So sana pumili. Talakanta na po. Ang ginuman tabeya kaya kayo.
1: At kaya kantimurin.
0: At bendisyonan na kayo ng lubos mayupayang Diyos. Singipa, ang anak, at ng Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Kaya misa mayari na umena kayo, kaya kapayapaan ng Kristo.
1: Salamat, King Diyos.